0: alwane bathezi bayisu lunge ba mafelelezo bazuile sha
1: uzuile ke nyo kutate kina jamu bo DJ
0: wajamu mina wajamwe
1: sha
0: amkata amata uno munitseze drink
1: oh akuna butata
0: Ai vai na kutá, ni tomi fafata manto, ma build, ai vai na kutá nka tomi fafata ko.
1: Ah, mana, ii, kimula, mai na ta na fa.
0: Kifoku inya ni mwanzo wa Malikopo.
1: Eh, ni wodi je Malikopo Cobra.
0: Eh, ni shangwe, muzere fili, mfeleleze nako. Mana
1: ni bwana wodi je Malikopo Cobra na bazusa ni bwana wazuka na mvutuku.
0: Ni mi hopulisize.
1: Eh, ni bwana wako na kafe mwanabona nto yo. Eh, nto. Yeah, nobody can buy it. What DJ? It's gonna hang on a question. You see, when I'm going to call for a what DJ, was we gonna jam? Ni man, I'm in a yonto.
0: Maiva.
1: Mamu
0: vonanga.
1: Maiva. Ah, sinu voni karen that.
0: Mukasa vama so seri vana baulo.
1: Amani na zogu mterele. Nimunika naye ndo vele mchikusi.
0: Si.
1: Ni kaofela na bazusa na mutuku. Momo ali ambaye location kiboma ya Gabi ni Gabi, sasa na bazusa ni wona.
0: Semuna ni mini second limwe.
1: Kwa fo. Okay. Si nani ulezi wana mngere kaofela wa advisor na bazusa. Wasiwe ni black pen chuchu. Ngolingomba kafa ni bona na bazusa. Ndi bomusali omumu na bazusa ni mwana bona zita.
0: Nako. Hey.
1: Sa?
0: Nako ilu lakire.
1: Oh, what did you? Ani stafira fo na wapi na wama bodega number 2 kwe.
0: Bye bye. Nika litela.
1: Eh.

0: Nkamu zwele chwangi.
1: Mga kalo zwele ande, mga zwele chwangi.
0: Zwele ande, wata kufitza viso.
1: Encha mga kam?
0: Kina Thomas Mavoku. Kupalala na ni taxi. Kapabaki. Ya kuseverisa. Kulila mchwale fan nambo. 26643396.
1: Bakuta le nombolo?
0: Nombo ki 26643396.
1: Le tumezi mga kam?
0: Encha.
1: Shangwem.

0: ngikuzobona ke program lesi besona lempela byavulela ke bam ngakha mo fama bazwile em
1: muzwile joy
0: ngakha lo zwile handem
1: zwile
0: kana kwa lesi besona
1: ndizive sake ya kumutura fera vatamseveza malapa
0: ba kav mai ngakha alikho ko melomela kufitsa zwiso echwalo
1: oh
0: lethe mesin ngikuzobona ke program lesi besona lempela.

0: Ebutolezeka ukuthi mina nakhona nakhe avuto kwesa kona kona lomela kuzwapheli ne program ya Pina season amaochalo ne kawalo ya pili yalipatala so sa ngwenye FM. Mebutolezi makalo ya pili yalipatala so sa ngwenye FM fakona fauta velu amazing. Me sekta ve kutolezi yalipatala so sa velim kuzona ko ya 12 o'clock. Me mutave mpatele ne vo aspio fianco.
1: Encha
0: lozwira chwa mngaka
1: lozwira ande mzwira chwa no maila
0: eh lozwira ande
1: mselo mama hali sipi
0: all right eh bai kutezi vatelezim senika msia mazo avo vianko nyambe

Kale na lika pina kakande ku zwere mwa albumu ya Okocha Krumi. Kasamla waka pina kale ni kamifaka pina kakande ndende kavo zonke. Zwe kocha kurukira. Avali mushalale. Kapina katasa na chwalo.

ke ka pina ka kande ka chais ma programu za chalipiza amini vona ko li choza luna se kezu fitafa kufuama ke vasula kina kwa kuchali choza musihali samla ho ka pina ka one ka mfaka pina ka kazwera mu album sachi kwala kwala kanda yetu

Oraba tu iki vopita, aku praga pina ka hada zo mutumwa, kuhola ki kubona. Oraba tu edijelix, nisaka mundu.